yoyimayayi tawdallang anba tabir sien kuri na panba duna nong puk sena jing sana agi thang tu ma kung deki anganba ma na ma sik ma ngal lina lana karak laba matam aduta paibungu singu thang jing

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯣꯜꯗ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯡꯂꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯂꯛꯇꯁꯨ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯐꯝꯕꯥꯛꯊꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯂꯤꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯎꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯅꯥꯇꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯆꯥꯎꯕꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯀꯧꯈꯤ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ꯫ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯤꯆꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯒꯥꯏꯔꯛꯇ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯀꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯖꯦꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ꯫
1: ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯔꯤꯔꯥ?
2: ꯀꯧꯔꯤ ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯋꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ?
1: ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯆꯥꯒ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯏꯅꯦ ꯀꯧꯋꯦꯅ ꯏꯅꯦ ꯖꯦꯅꯤ
2: ꯀꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯀꯀꯥꯒ ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ, ꯕꯕꯥꯒꯁꯦ ꯏꯅꯦ ꯖꯦꯅꯤ ꯀꯧꯋꯦ, ꯏꯅꯦ ꯖꯦꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯀꯧꯋꯦ
0: ꯏꯃꯥꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯑꯗ LGBTQ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯏꯆꯦꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ
3: ꯃꯥꯅ ꯃꯥ
0: ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥ, ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥ, ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥ, ꯑꯗ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯀꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯆꯦ?
4: ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯉꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯈꯔ ꯅꯝꯗꯤ ꯍꯪꯉꯤ ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯇꯥ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯝꯁꯥꯡꯉꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯟ ꯁꯦꯠꯂꯦꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯦ ꯀꯧꯍꯜꯂꯤꯕ ꯅꯦꯅꯦ ꯀꯧꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯆꯦ ꯀꯧ, ꯅꯦꯅꯦ ꯖꯦꯅꯤ ꯀꯧ, ꯑꯗꯨ ꯀꯧ, ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ, ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯂꯩꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯔꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯆꯤꯟꯖꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯗꯥꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯖꯟꯅꯩꯅꯤ ꯐꯨꯔꯐꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯈꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯧꯁꯟꯅꯩꯅꯤ ꯁꯥꯖꯟꯅꯩꯅꯤ ꯐꯨꯔꯐꯗꯧꯅꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛ ꯌꯥꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ, ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯍꯨꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯤꯡꯉꯛꯏꯕ ꯆꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯔꯒ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯒ ꯆꯠꯉꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ, ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ, ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯍꯜꯂꯤꯁꯦ꯫
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯆꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯖꯔꯒꯦ꯫ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯎꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯃꯝꯕꯨ ꯎꯅꯖꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯆꯦꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫
4: ꯈꯨꯔꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ꯫
1: ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯗꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦ ꯐꯥꯎꯒꯠꯂꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯅ ꯇꯤ ꯋꯥꯃꯜꯂ ꯑꯗꯨꯅꯅ ꯀꯊꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯂꯂꯣꯟꯕ, ꯑꯗ ꯃꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯕꯤ ꯀꯀꯥ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯃꯩ ꯌꯦꯡꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯡꯕꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯦꯕ, ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯋꯥ ꯂꯩꯒꯤꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯥꯏꯕꯤꯅ, ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ, ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ, ꯅꯍꯥꯛ ꯋꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯖꯦꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯥꯔꯦꯗꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ, ꯑꯗ ꯆꯥꯔꯦ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯦ
0: ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯦ ꯏꯆꯦ?
4: nungsi hadi akwai se ya wan hore ba mama baba tabakai tau te phamane imana housewife ne nga sai kha den kar ka ja na pi yo la ga thale ya ba ada ki akwai ga se pi nga da sangong ga tha nga la ta sabon na ko tau ra ga tha ga kho la ka dum hinga pa makalam ne hal tar ya koi lifestyle je atu na ma baba si nong ai na la han ba hal ba se ma sa ma sa sin ki a pha ba phan ne atu na ai na su transgender ama oiraga su aiki mama se nungal na harau raga nungal nga siba bo punsi nong sang na lai dise ai na shorta kai ha to no khang de shor bu su ai na thaga sari adu ka ai gi tau charu pa ai gi hai do mai pa e na ai na smai na wena khanza pa na tano pai lai te
2: ite ite gi imana su thambi rak pada ite na su habi bada yang wan horo pa gi wari se ma habi koi je adu imana su huji habi ki bada kari gumba tungi matam da nungai rakhini haibagi asa ma haitari mi yeng ma phau ki basi ichena transgender ama oina bo oira basu natural na makeup artist ama oina oira basu artist film isai ki oira basu masigi si changak chingai matam dei se ai su nong ma di swaina tar khini haibagi struggle me am le raga su nong ba di haibagi wakhan le bi ke rai se
4: ai nga sagi ai ki henga e ba lifestyle ji da ai smaina tau ga ba challenging di ai yang ka he na tau ki de khan gi de ko ai smai tau de ya ti si tau de ya te na tau pa da bu iso na lambi se ya lak pai ta ta ti tau ko ha ta ti ai iso ti adam tha sai ai ki pai pu lining thau sana ma hi ta ki ai ki lam do ko le pe sor ai am se na tha sa sai ko do bu ai smaina tau de ya te ha ba ki ai lens kon mate yang kan tau rute tu bo ai na hoje hari to mai som lambi je yala pai ta ta tum ai ki pa mi pa lan lan sa goi to re su ai hoi ai sakra thi da ko no tau we a thui ta su za goi kon ba ko no kon ba sit ta ti ai ni hele hele top sa le top sa le so gum mate ya tum phang e ba tu ki credit ya tum za goi sa ba to su sak ti thi a za goi de man hele hele ka hai ba kum ba kwa ta sa the chen pi man na sa ai kai tau bo kum ba a tum credit ya tum phang ba ai sang chang lan cha ta a parlar gi were ama taw re atom pisum phoi ba sam taw bu sem atom apri sat taw ba makeup taw we ro ai atom he li taw we khol atom mai na som ai gi sang sang lan sida khatang atom mai ti taw ba tu bo ai gi taw ri pa beauty lan sida ti ai atom zagwai chiti lampa me ko zagwai ti thai na chitra ha sarai pa saben sista kai tar pa chita ti ai adum aduna hora pani na chi gi baun si da tum hingala e ba zagwai gi lamgi kala si da ti aduga kai na thang da ai makeup se mo tau rak pa ne ba adu mai tau rak ai tap na tam na ai gi sang ni pa lain si da so nai bu mai pa o thang ga pir pa ga sam ma ne adu mai na tau pa ni na khal le aduga ai yam challenge ko ma tau ki ba ti lai ti
2: hoi che imu manungi awa bhai ba simak ta bu che ning ba thung ba kana so lai banati an che na pam jari ba line to da so ke bhai simak ta bu ke ba gi machak sangi ni hoji ka matam akhara gi mamang ka dikha di khena ram ba di ya adu bu changi changi ni che matam du da lai ba paisa gi value hoji ka khena ra ga su matam du da lupa manga phang na bhona awa ba ne ba
4: as khal de na awa ra sa ne
2: adai che ang ang oina jago isai di pa me adu bu khunai gi chatna bi da di lupa wen pokla aga di khara thot pa meng ba gi mai kai si da di chala ning da ba sun yauri ni da nei che sigum bagi haurak pase sida di struggle wari de khoi loina tare se
4: ada
2: yum dagi oina hai tare support si kayam phangki de je a thing balai kibra
4: family sing chena no pawe paula mina aina thakwai na koi da ni pi dong na tawpa ni pim sa ka tina ba sa thom sa na ba si di dong sometime moi pam da ta ba ni kai no ta moi na mai manau pa ma oina u pa ma san pa ma oina khan ba du kun ba ma yam tu ta ki tong am ba kai no ma oida ba ni na moi khatang sai ba ngam pa ti tawe tu ko ai ka na ta ko no tau pati tau ti tu ta su ai ki sim pam ja dum akhoi ta ta ya ma sin na dum hendan ta ko pani akhoi ta ta ya ma sin na dum ba em di u da me kap sa la ga nang ka na ka last ta ko no tau ri e ba tu tau pa ta ko ai ja ko sa pa sim ma te mo chung a ya tre ko ai ja ko sa pa chi de lo na si le ai ma ning dom pa do ga pi yo ma si le a da ki me la ma pam da na mi trang wa ni ta ra ni la tho ka ja ko pa sa ra ka pa sa ta lui ko na he tum na lak pa ta sim na a tu ma na ai ki ko no ma yam taki moichu dum upai lairakta ba hai tare adum haina dum moichu masana pa masita dum tau jara suno ta kai khan mai ma unda dum tau ya tu bu tau pa tau moina ti yan no pa gi ta ta tau na ba adum ta ta san han ba ga di nu holam ba ta ta ba lapu ka yam chwa lai da tu ki ti adum ma tau ra ga yam ti tau ya tu bu sha ki dum impon quality ni hai tare ko sina dum mara moira ga cham tok pa yatra mina moichu upai lai ta ba hai tare adum mai tau ra
2: hoi yam pa zabani che ichena hoji haibi ki bedo nga sai mu haibi ki bedo ichena aije sakthi na haibi ki bedo
4: adu
2: ni sakthi ba phaja bai si che au ba mi gi wa khalo da lai jabani adu ka ichena hoji wa yam phaja bada inborn quality haibase quality ama oina magun na ma oina lai jabani ba si di
4: ana
2: ko mana masi ngasi ai samte laga hetanu pa oira ni sam sang anu pi oini haibi yap na
4: te che
2: matang si dei che yam na chanai haina khanja ba ai iche ki yam ba yai ma na thambira pa wa phamkara tamina si
3: angang wei ngai sida aina he phu ji nupi dong na taw banu khudai che le chamai na che lu namai ek padam ni adu taw padam ni ne ek taw ji ya de ma gi adum ma gi haina birom dan nupi ge ta phe dan nupi ngai de dom taw re aina ki antar pai ta re ma ji adage mawong ma taw che phane ya na ma ji class 10 ge yau chala kan de ti hen jan lak re ba adu ai u ji he ya de pi ai tum ma ne de he halak pi nangganena adamai tawuna haudi haure ma se ai hawa loidna gari chamji lao adu tawhi lao moi adu pam de ba ka thonglon jela jogoi chabu ba adu ni ma pam de rei jina ai chorong ma ta chum chakra jo jogoi cha cha chakhi gun ba no pim ja dong min he nong na ra pa nang de na san lu pi ma ma sing hen ka le ne ga ni hel ang na ra pa adai de hek la ga song min mani na he phu aduna mana jo ai laitaba tanja isun chakra kana chakra aduma lai pare aduga chugumba jogoi nungoi ge saru bai je masi aina tungwar kanda baro matung de yang ma lai je aina o ai ko ji ju yam kan na torum ma ju ma ji mai haina bi ji da dum la ka da ja ni adu bo ma ji he na phon ge de akoi na mu ma ji de support to bi ra ma ge di hen na ngan na phaw ga da ja ni adu matam do de di ma ji class 12 loira abo yai thak ye anam yai thak ye na ma sa ying ning de adu tau de hai na ko ma ge no pi sha bi ji de di adu ma te gai na ja da bai ta re and ma ne di tau ro pa ne adu ma ji ai khoi na paisa gi problem lai tra ba tau ro ba ga ju ma ge na ning gi ri ba ji de de dum sat ka ni an lo re hong bang ngam wa ne tha che de maram di ma na sahi taru tar ya ta gi ma ge khudai sharpagi phi makta inbagi tawbaji dama nupim jagi stain ji da dum tawre e
2: itena dinga sai haibi kibada ko yam challenging oina tarok te di haibi ba adubu ai sima oi ba sima di haibi gi wakhan chida di lep khrabani ba ji di
4: mane mane nga sai gi chau ko is hare tana dum lon na sen thopa nga sa hai to pum paro tero da hai chai chau ko saro lon hala ine ba adai moina dum nga sai gi pa panek siti set pa phangdram na khudai sina panek ma na setoi ne ba sai kono se ma khudai chelo tu tau kono pa tau chelo na ma ya khalu ka hai se aina ti panek tau na sa ta setoi ba ade de ta nga sai ta ta gari tau lo de ai to khoi da ta ta se cham na ba pra ta ta ma po sima ga sam han doi ni ka tan ha ta ban pa tho na ba ni na a ma sim tau ba ta ge aina te pam sa tana sam ga je khwel lu da na taw ra taw go tu ta as batin na ka lang ha pa su ya ra ni manin chi ka sai phu ba hai ta a khoi na din pi do pam sa ba ni na pi do na ka ke ning ba ni na ko ma sim taw re ba tu na tum moi na su last ta di upai le ta ba hai ta re a do bo ai su ai gi lain chi ta tum chat ta ba ya te taw ta ba ya te ai sina pam sa re na sang khi ba oi ki ba
2: oi chi i se nga sai gi jagoi isai ki supan bi re koi cha
4: ha
2: da jagoi isai se khoi na tajab dei che seven sister seven sister gi che gi di ihan han ba khoi ki khongnet pham haib ta re che gi se changsal lak pa achoba amo oi ri ne ba seven sister se leiram da ba ta ra ga di che ka di oi bi ram ga ni khal le
4: adu ni ai khal le che seven sister se haib ti ai ne so tam khan jai ko an pi sa bi gi sim pham se khoi chumang ri lan na ta na lai te ha ba se adu na adu ma na ka leiram dre khal la ga so ai lai ri ti atom ai thawai yau chari apa haidi ai yam kan English school, private school, gumba, to gum ta tamak pa ngam dramak shu ai like ya tum thawai yau chere to ai wasa gumba winning baki kanon te tum poe ya tum hana oi ram basu ya sam ta jangoi gumba tawram tra hai khal laga chu ko adupo khatam matam de ta ti yamna update oi tari pa parlor ke pa mau ba kai se adupo ai jangoi se Lehandragate to my landing as I had to light it on that on Salaga or Sakumba Pamaka, I get to Kumba Santan Krat, Taurambaya in a Tailaga, and there will be beauty lines in a tea I hand a son. I remember I have a new way.
2: Madugila and Jagunaba Sagi. The voice of I see Makta was a kid winning.
4: Money,
2: he said, Lakadin in the Aduka. Sinners watch over and be Matapirin.
4: Money, is Hanaka Kirati Hana home, but the voice happy hope was that Tom like a Kibirin.
2: Tom Sarma,
4: Tom Saramana, I do quit in Mecca, because it over hatery by Madame to the Yam. Gono Yam, no ribbon in a kang dear, but I do the voice here to my daughter. Isana ke pa mela ko mata ti isana mi to se na ra lai ba ya ti mata ti ta ti ta to mo ju ta ba mi am si le atu na khoi ti mela ma pha ma phang ko ding gi sap to ni atu na atu kum ba tu ta mi to se na ya ta mi na ke pa isana ke pa ma thau ta re ba a mai na ka ke pa sana sa ke pa ngam za ra ka sa ko ya sa ba na mi to ai hau cha pa ni chang ni kai no ai ti to na na ke pa ka hai ra pa to ya ma ra pa phau ki pa to atu mai ka tau ra ki hai ta re
2: hoi atu ke pa sa ri dum ta ma bani
4: tama bani sana tong ki ba ta ki tom taw ra ga hai ra ing tap tam na ata mai hai ra pa ta ki sai de lan ja sana pai wan
2: ho je ho jik ma tam da sui je khara ma mang da su transgender sing trans mar wen trans women sing su khara in khalak pa ma tam da parlor yau ba parlor chang a sen tan ba sigum ba si su dum theng nei je ata transgender sing si je khara in khalak pa da ki sen tan dra ga di ma khoi se chan pham lai ta ba je na dra ga sen tan ma si yam na mak ta ngai pha da ba
4: Masigi Aigi Wakandati, Smite Open Hyperty, Transing Yamba Matamda, Family Sings in Yambatum, Yaboyata Boingam Batukum Batoganina, Nasaya Tumaknasunataba, Nasaya Sento Lambi, Habase, a quickity, Transing Mapalonga Mana deba, Mapalongina Kubakuraga, Tren, but Masro Nalata Pesha, Nidana. Adugi kono to sanabi to laite tana koi Manipur ki ta ti laita banina karai ta tar ke ha kan nga sai pala to pa makeup to pa sina paisa tho I sina paisa akhoi ki kono oi sida ki kono tau ke ha ba concept sigi oi ga ne ba ayam bana sugum ba line da ke ra moro paisa tan ba khopa to ri sa to bu adu mai na tau ra ga ti family ne su moi ta khatang paisa lu pali sing ama lu sing ani hum pucha laga Sakongi San of Tano Katanda to help Tabu Tobi that the Mapa Batuna Katang Aquita a Papa Miyangi and Itana. A Dugum Baki at Tum the Wagani, Aduga, Hazupti Am Saukale, Mayam Royal Family to Taubeare, Adum Ivan Doctor Webesuare, Dum Larim Lashupas, and a Tauba Kono Suyarego, a Quay Europa, Madame Dutte to my Taubana, Yamana to my Taubale to Pohojitu, Trans Neharaga to my Taubte, the Hyper D Lady, Lila Sujapas, and Adam Tamaning, I work under education, Habits Yautragati, and Hiram Kotimata. Adam nom nom di mai thira pai hala kani etu ka sanjaw ra kati lai ri ba thak si da ge na awam ba thak wa ra kani na ina khanje atuna ayam na nga si paisa tan da ya ti tok te ya te hai ba ki concept si ma ti ma ki ma ki wa khalon ne taw ta po ai na hai che asom ma palong ki transgender ga akoi song di transgender singa khena ba khara lai aduna akoi gi di isa na isa thapa pijara ga nom jara ga paisa tam ba moi na sorok ta kai da khupa khura paisa tam ba adu kum ba pam da ba akoi gi sana bi oi da ba ni na ikai na ba ni na adu kum ba thapa tu ti tau na da ba ni na chuma na ma sa na ma sa thapa pijara ga kona ba ki kono simphang khang na chan ni ngai
2: hoi koi thapa pijara ba gi ma tang si da sui che se khara bu sa la ga di akoi accept tau bi ga dra hai ba gi amma su lai ri ni
4: lai adu ti adu ma hai ba ti Suppose imung na yaganda ta na koi se adu yaganda bani na aina nga sai hai to kainom ta ngari da pulai pa ki natragana ima papa ki poyeng da pum bibira
2: matien
4: khara pang ga di family to na koi ta apa ba miyeng yeng ni ta na nat na aina no mi supa ma ko chat chat lo ga no pi sari ne na lipstick tai ra ga phanek sa chal pachat chal ga imung du ta kai kana bang khang da
2: di
4: hana phuningi ba ya ne dri ba mathak tu ta amu he na koi ta ya tapaki kono mu leiran itana masa mu ngang na tapaki masa aduna even adam automatically akhoi gi kono se ta sarak pane ba aduma na khoi tau ya ta ha bagi kono din na te ba tau ba tau ba tum akhoi di yamna transcend ji am sob oi ga leba tum family na ngang ba dai ko no to ba family nung chi ba inai ba nung chi ba ise san nung chi ba chigi phil ji am thu thu na positive oi ga leba akhoi da hai ti akhoi hap oi de ba adum akhoi na hena khanjan bi ba nung chi bi ba health taw ni ba chigi ko no se transcend ya am ba tum phau ga le ai wa khan da
2: hoi je adu iche su akhoi gi parlor si hujik ti am iche gi am chaw kha le salon mami ngam le ra bani che and manipur da di institute atang bani che na likhat piri base and sida su iche na hujik ti trans khak tana tana mioi khudi makta su adum arak pa khudi mona khudong chaba phang na tamba yare che and si gi mapham ama likhat pi base iche na salon natra ga na parlor haina base iche gi pun sida ka yam yam maru oi bage
4: parlor sida hujik ti yam mai pak na ai thabak se tau jare ko si ai transgender ama wei na ko aina palara matauraga ai ngasi ai gi hingi ba lifestyle ai gi family maintain tauri ba imai panu ai na le heli be se ai sigi ma pan ne hai jani ni aduna ai ya maruoi ai gi kono dati ai gi pham dati palara hai sine ai haudore ini ata gi palara makeup hai sine ai gi pura hobby ai gi profession hai tare aduna ai gi profession je ai yam se na thaja thaja ba hai tare aduna pala tawra pamatam da yam na su wana hora ki hai tare ta se na hai beta mi me yum da sen sen da na sang ko u ba bi sum phoi ru ba ada ki kono the me the ma ga tam mu ba ku me ne tam mu ra ga ai bi sum phoi ba tam mu ra ha mi ai na kang gi i ma na bi sung ada ki se san ma yan je phara phara choi gi ba na kong kai ma ngang ko na kong kai ma ada ki mi gi kono mau inam ma ching chang ko u ra ga kai gi no no homo no na ai no pi ta ya bra sam ka ya bra ka na ka ra ta la ki ba na kong kai ma ada free special ka ne ma tam du da ai gi tam ja ra pa i hai ai ta re sang gom la poi ada gi pa pa ya mun ba sa gum ba ga se pu pu ta na sat sat na special pa ya kai gi sa ma gi ya kai gi ada i ma ta ra ta te te tau ja ra pa na ya mu wa na ho na sa re hai ta re ma na ho na ra pa ni na ai ai gi pa la ra hai pa se ai gi di haiti ai ki dei shona bibia pai ki professor nam na matik sa pa professor nam ne na ha ja ge
2: tang si ge loina nei che ai na che ga su yum nak na le min na ba ta ai che thang sam san ta na ja ba da ha bi ra pa ma ta che ga parlor hou do mi na ra pai wa su le bi re
4: ha
2: da khoi ki le sing ani ni ga khai na ra ga pa na ba ja ra ga chal pot ma cha ma ja ga le min na ra ga yam nu si ba wa ri ga su le bi re ai che
4: ha
2: da khoi ki che na ha bi ra pa da ki yam yam wa ra ke ha ma ta da khoi ho ji ma ta da khoi gas sem ba khoi le kai da chat pa ga ya ba se ji su mai na smek a box se pu ra ga khoi appointment lawa da na chali ni ko chali ni kai na takpi re beje adu ya bi ra pu su yawi ni ya bi ra ta pu su yawi ni je
4: fa
2: and hoji na mu ise da appointment lawra ga am ke bi ona haira ine ba adu ki kheda ba malai na ba ni ho na zaman na phanga ba ni je
4: mane mane
2: da ice na open oi na haita re ko je ai si isa si trans amani haida na ai na pam jaba phije che laga pam jaba ma ke sem laga sumai na hinglak pa se je masi ice na yam na maka lam na hingjarak pa se masi karam ba matam da gi kari taro padagi ngamak banoi che
4: ai se nupi gi dress he pase a jokoi sa ba sties to pa si ka tangne ba ina se le se koi ki mai te phane ka se la ka hai hum dana jokoi sa sa ba ma tam do te ka kra le hanga ka se se le se le yam sa re a to minus se sa ra ka kwa nupi oi be gi pigeon se pa se tu kha na ta na a tai bang pan da ti se pa sa pa se su ngam te ngam te ti society ki kai ki yang ba mi yang na yang china tu ma khoi ngam da bai ta re ta pa ta pa sing ngam pa se kam hai ta ka khan da khoi na ta na beauty ki line si da ho na ra pa ta ro pa isa na isa chen tan ja ra ga hing a pa sa sa ra pa i mai pa thak pi ra pa sing ngam pa ma tam do a tu kan da ai ya ra ni ai ki a pam ba ai ki ai ka ram ta ta ni ra ka sa tre ai ka ram ta ta ti pen ta u ta re ai isa na isa tan sara ga isa na isa irom tom le sa ba ni a tu na ai ki a pam ba se ta u ba da ka na na ka im hai ro ina hai ba se ai khan ga re ba tu da a tu da ai na pa la ga ta u ba ho ra pa ai tek tek ta u ba ho ra pa ta ti ai nupi ki dress maung man ba khang ta u ti ta u ti hai ba ti tauba on ba chungam ta banina ai nupi gi mam ba khangau do ro pe patan hek ta ba kom ba mato lau thop pi kum ba phuri to ro tai oi bi dang gang khatang kot pi nupi gi ta to pi sok ma sum lip pa hore lip pa hora kan da isana pam sa ba do pam sa ba tu na ai ada mai ta ro kan da ai isana isa lep sa ba ngam ma kan da ai kanam ta te ni dre ha pe matam du da ai set sa ba hora ki
2: yam yam na thona phani ngai oi ba
4: hoi hoi
2: hori ni je ada i che sen tan ba hai ba se sida is da dil lo le tik yaw ka duini sen dong gi wa khan pol ka duini je ada na ha wi ringa je ki che se khoi gi la lo le tik oi ba business ki wa khan chen ba mi ne ha na khan bi bra je
4: ang adu ma hai man ba ti thok la roi kai no ha kan da a khoi na yam na na ha wi na tu gi hing na ba gi ka no si da hon ha ra pa ni na kwa paisa ha ba che ta le ya da na pi tu pi ngai te lai tam ba che phang ak tra pa ni lai tam tam na pa sa ta la ba ni na lai tam ba chu apung phana lo heu tre ad paisa je ta le paisa je ta la lai ga khoi na lai rek sinema hi sa ra roi che khang jara pa ni ba atu na nga sai chang goi to wa wa cha ro pa sa to ta la ga lai de chaim thap to pa sa hum pi re ga ha ti lai ba ngam tre wa re adu ti isa na wa na ta la pa mu ro pa ta re kai no ta e lai rek to na ma hi sa to ti ai pa mu roi ta ba ai na lai to ma hi sa ra roi ta mi na e ka na ro ha ga ai pa sa tan ba ki lam bi si da hoi na sathar pane hai tar business star eta na tum samta adu bo hoi mang ba tung ba hai tuti ai gi ki dau lucky mai am su lai re adu mai taw ra taw ba bo ai thamoi sem ba ho na ban ti tar ka tai ta na adu kha kono ti oi re hai tar hoi
2: je iche di huzik se koi gi trans woman ama oina proudly openly hing bi rabani je washroom mak ta oi rabasu public washroom toilet sing se da koi tonga na third gender singi mafama mahang bi rabani je ada sida is the open oi na hingak pase masi kayam ya maru oi bage amadi hauji ti icard ta su male female third gender haina ka su khalle da nai je ada si um basi kayam yam na maru oi bage
4: a yam maru oi ya haibati akhoi na ne isana isa gender che ma chak na hing bi chine hena mina respect to ba hen ya ina so hana haigre kwa aduna masi gi po che khoi na lo san da ba lo san ba jina ka mai ta ga ka da ma gi ma pam thong du kha wala ga manung da na ama ta ba che si si ne hena ma gi mentally mangon da harassment ta u cha ba ni ma sa ma ton da hen ma lai na pok sa ga ne tu ne na wa ba nang ga ne ba aduna ai gi wa khalon da ti adum ma gi gender sing je phajana openly wa na tum hing bi ba sina yam freedom wa na hing ba sina khwaite ke mai pak pa oi ke ne na aina su thaja jai khan ju khalle aduna lai ri ba sing china su gender se yam na neglect tau ta bi da ma san opal wa na hing ba huche puti yam chau khalle atum mai mai ka no sida pa ham ba ai sini ge ni ai trans ni ai lesbian ni aduni atum tau ra ga opal wa na ti loi lai na re ko huche puti chau khalle ba ni na ai ti tha gender se ra ko na sta ra ba ni na atum mai tau ra ga puti yam tau re tau ba da bu marak sida khatang cover tok samba u ba khara dum yauri masi gi che aya mama sama ton thane dum nungai roi ta ba wasa ka dau che si di a khoi na tau tau ta ya te hai ba khoi gi kono ta ti lai ti khoi gi right na te masam sa ge kono ne to po opaloi na hing ba sina ti ma ki pun si ma ki ma hin ji am press wen lai ge ne na khale wa khan da
2: hoi kana gum ba khoi lambi khang da ba sing su ai che hoi su lai ri da na ko
4: ji
2: se ge ti Manipur da di trans community oi ri che hoi sam senior oi ba
4: du
2: gum ba mani na ai che hoi da dum la ko da so ai che hoi na ma ting pang du ne ba se di hoi yam nu ngai ji ai che wa ri su yam na nu ngai ri ado thorom gi matam na di loishilak pa na ahan ba gi oi na ma tang asida loishinaba iche da haijari mathang da mu iche gi ifam da gi nungairaba iche gi thaba inkhang gi profession gi film gi mami gi journey da iche gi thabak thoram kaya amagi matang da mu khangja gi matang sigi oinadi iche da loishinaba hanga chari
4: khorom jari mayam busu.

0: 누라마나 빡흥 낙드 콩도이라크니 하이니 키보 왕린디 하우크리 꼬로우나 나랄 루바이락 라바시 파우다 누라마나 콩도이라크드리바시부 빡흥 빠임세 온톡나 눈올리다 오오 땀누 우리바시 오이바다이 히 까리노 마타로 있거나 야우드나 누라마돔 콩도이륵 리바시오 마니 마니 아이기 능시 토이르비 누라야이 팅코누니
1: 사비낭부 능시바 탕렌 만자 빠모바
0: 누라이 내맞자
1: 나나우나 왕렌 카라 탱키바 빠이마와라 웃기시 탕비겐
0: 누라이 내맞자
1: ngasi koronong ga soi warak jet pa pan thogi aki tujung la bai awana nura wai bi hak gi pai ma se on thok na bu nungoli doi sabi
0: kari awana ne macha
1: waram si lai bana nura aina khong ho khara wai thank you bani
0: warak jet pa pan thogi karam ba hak pa yawa lai ba gi sana ho yawa phi gai seng lo do taning bana pai ma se on thok na lang tak na ri ni nura ne macha
1: sabi nang gunung siba
0: sana
1: tanglen manja pamu ba
0: ngrai ne bacha
1: karam na bu ya wa singoi ra sige
0: singna dana singoi biu panthara gunu ne ne macha
1: na pasi na taro do ipan pan thau mahak na adu ngai ya ro sa bu tan bada ya ro ma di phadra bada khambi mai bu taro bani
0: kari
1: kumban lam dam sak lak la bada asau khambi mai hauraba kuman kau ba hingamba kuman ma bu them laga amata pok pe ai hak pu kuman ma gi makada tha zamaning tam lage kan wasak parai thang kan
0: wasak kure wasak
1: lai pa ki wa pham oi ba ga kuman ka da satta basu yar oi do
0: kari yo a kau ba gi shano pakhang oi ba ai hak ki samu kok thak ta sanajing cha ma cha man nan ba gum hek ida karambu mappu gi nongdam na kan khibana sabi chano anigi asuk kallabali punbu setno khaino tam khraboi he nongdam ba anak pani nak ki nongdam khon anak pani nak ki nongdam khon pare leba thiwa pakhangdi lamle loktak ihai du da nungsi mai sa khanglu rage khondoi biro sano kuman magi makada kuman magi makada
1: sabi bungo nungsi ba nana oi bi ha ki pham da pi ki ba pamu nangi nungsi khudol se thabu mohum pharak le do
0: loi dam tha
1: kari gumba wang len da taujing mana taibang phaurak laba nana oi be hang na kau ba magi magai da tai bang lon chat tam lakke adam na di oi raga pamu banang bu thadok tu na karam na khong doi ra sige kuman magi makada
0: tolo tolo isano adu nong gi thodok pu pakhang ngai gi pai manung da thago na akau parai chandan tham lage koi sano kege kana ukhraga moirang kana khangkhraga lamket pinje singoi na khini nay mong banaran yai khongkap na hoi tam khro til laganu ni sano
1: til laganu kina te sabi pamu banang bu thadok tu na kuman maga da wai thunga da bagi saru lok ta gi ma gi rol nung da yai hi ase thaki
0: mangli mangli sano
1: ma sama sama he na pai
0: nura na hagra dum na tawl badi lai pa wa thok oi ra gadi palim pan thok su i kai sen goi hang lagani ni sano pum na ka se pum na ka se chingu ma gi thok sin ne chingu ma gi thok sin ne khong doi biro koro wa sin na ra lwa ra gli palim na lai kai sa lam la ni e khong doi biro sano
1: pare pamu banangi ya thang tungin na ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ ꯅꯅꯥꯎꯗꯤ, ꯀꯨꯃꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯥꯗ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯍꯨꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯕꯤ꯫
0: ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯁꯨꯇꯤꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯁꯦ ꯅꯣꯡꯗꯝꯕ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯗꯝ ꯈꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯧ

0: pathau ibongonung siba
1: pathau
0: yangdau lamdai asiwaida ngaihak pungoi kaoba mabu ngaina malan isik them kisido
1: phagni pathau e pathau kaoba masu jangkoi khongkoi khonu kamale jangkoi sagon na khon tarle pathau
0: kaoba pangdai pul ai ba

0: Amin. Balihim na, Maidi. Kegepong na buhay. Karigong bawang lenday mo na namaygi kunggol magtabulirak ki kalabade. Yang daw yang biya somda sumsum na salaga. Langhel lokta si bayoy na nalakpada. Kege mo rangi oksil kay ten ting na
1: ganda. Oksil kay ten ay ba?
0: Imo.
1: Pali.
0: Kay ten si paglabade. Pali mong ikuloy minglen kang dabak. Kanaso na inaroy.
1: Bale!
0: Kaganugoy mo!
1: Bale!
0: Imagi-pari! Naduning taong nawa
1: bale.
0: Komlang tibok lam do na. Yung may saaw nagkablaklabawang liyanda. Pangkopla na yom liba. Palim yung komla ang se. Imom nang na. Pita upo.
1: Pali.
0: Palim pong doon. Ulagi ko imo.
1: Palim. Palim akupi. Nang na-chat krabadi. Ipagkaw magkimiyon mi chaydo. Namom di ka ang manggam jararuyi. Namom suway na itong injaragi apukpi.
0: Natin mo. Pa'y mapuksin patra ba? Kau ba magiyawami sa ido? Wala ba suwana? Kuraw karadang sangla mo. Loy dahang tabo mamalan na pari mo manimak. Palim na may haki, mahar kunggol, lirook.
1: Palim!
0: Huwag lindo na, baharigap kumlang mayong narage. Kau ba man ayaw na tringay? Palim kong doyon, krati.
1: Palim! Sunarawarale, kumunpong dahil laga, ipalpantawgi akan matirakfong gadabay saro. Kigay mo lang pang lagi. Palimi manatatlam ba? Okjil kitil, di yawri. Paliman di, kanasu di. Tanglong matamsu, pang tingri.
2: Ha, palim apokpi. Napari na mong manina palengi kong gulirag liye. Yan daw lam sang lagpagi na mong mo'y bihag di yon tok na suawaw hijong laglida. Kige ka nagi marang datong laga na mong ipotapang mo'y gani.
3: Nawami ka po na tayo.
2: Iduning tao. Iduning taw nang buapi ka. Himay taw na iwami kap na raga. Kamlin tong hantalo ka ba? Itimgi iduning taw.
3: Tore ba siyong kalino?
2: Tawla. Kapatawla.

0: lining tau. Nahang na kun biri balam da masida. Nawai jeli pagi chang ja pham pina biu ko he ko lai.
1: Hai, kadung dano. Taha kriba angang nawagi mikap mirau kholasyo. Kai thil leirem bi imana. Angang nawagi sayon matau laurabra. Ngasi korong nongga soy, singuri saril cendana bang, kaurel oire mapharge, namu taybang oire mapharge, nongmuda pokpa matana, ni ni siwa hongade, hoyle!
0: Panhe! Panhong mambang amba, napahin namu manihiyay bidawai didi!

0: 통암 고세 마이타기 코농이 세이다 이부도 당진가 우라나하 콩조바가 우나바기 마땅 나시기 토름기 아한 보이나 이줄리바 타미네리
1: 타미네리 세베마
0: 토름게니 슈바 아로이바시디 나제나 토름 혹독조바 마담다수 닝싱자키바 욤사케이사 누밋 코딩기 토름게 아로이바다 탐자바 군자싱나 항비락바 와항싱기 바콤 삐바기 토름마드니 붕어 나시기 바콤 비나바기다 막다 이코기 스튜디오다 라이탐 나바찬드라수 랭신두나 라이비레
1: 어호이
0: ekogi mobile number da text message samadi whatsapp ki khuthang da tongan tongan hangbirak paw hangsing mathang mathang oina lokachaduna nachi ngasi gi thorum sibu hokdok chana ba tongjagi
1: phani phani chebema
0: yumsa kaisa numit khudingi ekogi khongang gi thorum gi aroi bada thamjaba khunja singna hangbirak pa wahangsing gi pakum pibagi thorum da ngasi wahangsing bu pakum bi da bagi da makta akasmani imphal gi studio da hause hause lengsin duna leibiri basi Retired Professor Laitam Navachandra, Central Agricultural University, Iroshembani, Expert Puhan Bamaktada, Kungangi Thorum Gimaikedegi, Taram Nokcheri.
2: Thorum Jeri.
0: Ngasigi, Kunjasing Hangbirakpa, Wahangpakungi Thorumasi, Hokdok Chenabagidamakta, Aikwena Thamsekiba, Mobile Number Da, Tongan Tongana, SMS Amadi, Wachapki Kutanga Hangbirakpa, Wahangshing, Matangwatang Oina Lokhachaduna, Nachan Ngasigi Thorumasibu, Hokdok Chagi. Ahan Boina Lokhachariba, Wahangasibu Hangbiraklibana, Kongman atom lairaktagi ranjit atomni nachan pathokchage
2: tasi
0: uchina phaupambi chikthatuna chare masidagi ngakthoknaba kari togadake takpiu tatongi mamalyam laba paukum tabu ngaijeri haiduna thambirakliba si kongman atom lairaktagi ranjit atomni
2: hoi haijage usi si jo natai chadrabadi labukta sathina manghantahan ba dugumba jiba manni atai tin kangna ayung ding gi matam da ju phoudat tar ju phoud na paga sum laibani na tar ga si aga laibani na khoi ni yeng gu matam da ui musu ngak thuk pu matam da lai na du ngak thuk pu ngami adubu usi gi de ma di ayung nung ding gi matam da di makul manung da sanga ga lotna laibagum ba adu ga nung da hangum ba mi udra pu matam da thol aga sikpa Musuh mangan tahan bawa ini tahu mana, aku ini kaya tiang nanti, ngak tuh pasu keradum wana tuh eh, adun kerazati bela bukti di usia ni pun mangan bade jatuhan dah man bersih, sahaja kuntah dengan nempu bangpap manghal liye nadi aku ini report pangje, mangan bagi sanksi labuk kena bagi matungina adun kena kunya ini tahu ba adun lepan maya ini tahu labuk sing. Adu lopam do ising karak kang tak tahu mapam dalamu manghan bagi sanksi wangi. Adu bo matau karam na usi dagi ngak thukka dagi hai bersih di pampai karal lay tabari nanti ay amuk tam nising jaga. Masih usi dagi ngak thukki har bari ahan bagi thaurang woi na ay koi na labu ke lauri sing amasung labu ke akoi lay riba jaga sing do lu na nana thambi ba mau sangi. Adukon lori si jo aku ini pi abadi usi kaya taba makun hut pengam de. Adukon kara patok sakto toba lori dana hena usi lebet tiangne. Adukon yaraga di aku usi taga le hena kang nabadi lori si jo pik tak tauna sembi kani. Amujon kara patok toba jaga yaur badi aku yen kairaga kara pik na thambaju usi tabi sang. Handan gani. Aduga loina ekoina phajina nal hallaba lori duta ekoina usi gi lang thang na bang thong na bagi damakta khara active oiba usi makul active oiba habdi khara lira ba usi leina draba na taba huji usi na sangthok changjin tor lo leba adugumbo usi makun sindo thengna bara haina koina satuni yang thok bigani Asyik membayar tiup usi makul tu di, madu tu kita tolaga usi setok cacing tau kita lambi ya macam tu tiang naga ni hari lambi tu riset laga pausik tetap gumba jadu, kau na tiang naga tu ini. Usi na labuk tu pausik tetap je kerumba matam lagi maru ini hujan gaya habis, pau na masa aktif kau na pokalak habis di masa yang lalu pokalak pematam lagi adum usi na pau manghan ba hawa sum tiang nai. Masina sum manghan ba satharak pajina karamba matam phawwa ade loklam dai phaw lokpa harvest awu matam phawwa dum usina labukta phaw manghan baje adum thengnai aduna masigi manghan baje akoi ngakhawudrabadi yamna natai chadipa ma thengna dhuyna akoi usi lai re maanghan bakhara ek thengna baga toina toina monitor toba ma thawta hai. Aduga ma saya ina panjagiba active hole di hujuri lai narvi makul da identify tawra ma tungda ma koina satpa lambi amasung usi makul ma yada iyenga ga koina usi lang thakbi bajina kwae dhe ghena pai. Uji hairbo usi lang thakoladi akoi nungti gi ayuk khuring gi sek tobi gani karimbo usi thubo yor magadi usi jingdo lokthu aga akoi lang do phajna samtho bu matung da haibedi usi gi manam nam handra matung amuk thak piram ga de ban usi di amne singi karimbo da lang do da khone samtho ho da na magi phab gi manam do le hor bi matang amuk jangdi adna phajna samtho ga amuk thak pi ga de ban Sum Torbadi, Equina, Usi, Padupaya. Adu Langi sang decayam takani had the active whole labor gimatungina, caradum, yanga quit tapi vatare. Usi gima kunjaka and a yamla tenarabadi, Ibidi Usi yamna lady takpani, Asum Torbadi, Lang Actana, Usi Padupadu, a wabam away, Asumba, Usi Makunyam, the tenarabataragadi. I coin Masima could matakta, she lag, you matakta, red bite and a carnival, usi ha never, hidak the lady, maruina, brometelin had zinc phosphide, makoji usi lag, hana never, hidak shimmy, makoji, mapam matam yanga, usi in a set of session labor zagada, carga yanga tapigani. Yari begin makaidi, usi, a coy red bite, as a season, a devon a pie. Tangai padrum matam da decision na ga da bani kari gi no hai bada uji khair be hidak se labu uji khang da bani na koi hui hodong koi roga ji ma koi ne je sum pam bani na char roga di ma koi ji si ba na ba thon ba yai adun yari ma kai de lang na phaduk pin bo hono matung gi oi na labu ki taru tanan tham ba se khwai de gi tangai padrum uji de gi nga thong na pam ba ni matau asum tor ka usi de nga thong no khona bi ha jage
0: ahan bada taton amadi je magi mafam da nanawna ikok no na khurum jeri taton nanaw gi lo sangam ama ujai masida tariba laina ase kari oigedage khangjadre nanaw gi lo si phaido mari na sai phaidom ani amana yamna fai ani amana nemse laga lai harsu chaikre masibu kari laina oigedage kari hidak chairaga phagadage Tatona Sugaina Amutang Takpirau, Tatongi Pakum Tabu Kaurang Nangaiseri Haiduna, Tambira Klibasina, Lukir Puran, Haino Makongi, Wankem Nandoni.
2: Inaugizi, a koi inaugi labuk to the low, Paidom Marinus Habada, the Paidom Aniamana, Toidonga Shopalade and Lodiana Pai Henry Tapire.
0: Hoi.
2: I do a Paidom Aniamana, in name Nemzalaga, a koi Saudum Tina Lady Heaven. In the Buddhist Sugar and a Takpir Drabajo in a Saurang, a Kanjabada, a good atong man, a double low pumping, a low poozing a man, and a hehe, a tomb below pum the year quite labour quotopozi hehe, Sunday. Masi Wairunga de Mali, a sooner labour quotoker of Paidoma City, Maruina, Lehau, Leshadu, Lehau, Yogundi, Aduga, a quite active microorganism minor, Adujukea late Banina. Koi heart side of a sai or heart, you know, Pambi in a kaya, sukar pangam the vadigi, Pambi in name Nemzalaka, Saudum Tibazi, heart sign a sign a tokali. Aduna, in noun a libako to a hybrid of Trabazu, Aina from Kanjabada, high river, Pibam you wear them by yai and a kanjay. Asum Torbadi, Labako toker will low pumdo, Hantaki buddhi, Madam Hien Krabazu. Matang Sahida Gidi Santi Sangihar Marang Kain Happy Mamatari Santi Sangihar Happy Iruinan Koi Sumnagi Mayana China River Har Shizu Sang Sana Dum Happy Gadavani Adugo Atopo Wapam Mamana Huziki Masida Natana Santi Sangihar Zida Natana Aikoi Asuma Leva Kotopa Lopam Dagi Zing Hariba Micro Nutrient Zing Hariba Masinjaxi Wat Pagi Report Koyana Toyne Toyne Tengaze Karigumbada Zing Wat Labadi Huzik Hariba Pambizi Saudam Tibada Natana Mana Singo Wautang Narakani Aduga mana singdo ngori ngori tauna yung na strip lang buju thengna gani asigumba mana da marak marak ta koi angoba masugi yung na lang buju thengna rabadi jingshu wa le haina sum choi choi na lobi ga dawni Zingshu walwa tenar badi zingshi ki damakta woyna atai har sahib ki mathakta zingki wata nabagi namakta zing salpet asi sangam mamada kilo manga tarp tang sahib ki adamani asum tar badi innaugi ekwena fatti evzi sumsho ishojna parakani hana ane logze aduga atopo wapam mamatang panjaning bana innaugi jibubdi warimda bazuyay karigumba matamda koi BLB aina khangnaba laina sitar bju mana jingdo akoi sakthik padungna ngangjal laga pambi jingye chaudam thine sungjal laga laibe he he tengna gani adbu huji harba BLB ji di akoi paktak ne lopa amadi kya ta gande ahan boina peche se di masi masi da pulap pulap akoi mai sakthik padungna thengnar kani ad masi da akoi na control to hudar badi Kondang dah budi lapak tu, tamna santuruk tu pumang mangan berjuai. Masih mesti naung na panbirak tu, punya wayram gadara kangdre adumu ko sumbu wayram berju hehe yogalle. Aina panjagre bersem tu masih kerjumbat tiang na birak budi masih lagi ngaktok pina begini mukta ikut tetracycline aina kangna ba ikut mina jutum sana bado masih bom guli ama 500 milligram ke bom guli ama. Iseng liter taram kisang ni yan biroga amtang ahan baga makoi santur puteng lebih matan lup nak kap topiu mana lup nak kap topiu sugum babial bilai nade ke ngak topung ngamgan ni hai jaga
0: ngasih gi ahum suboi nolak cari ba wahang ngasih bu hang birak lebana isok makan lekai degi moirang tem bem bem ni taton makan ajan patok jaga
2: tasi
0: taton amadi icema ani gi mafam da natural nak kurum jari Taton, Najan gi inkolda yubi pambi amakak thazai, chahi ohumuk sure, chahi kaya muktaga mahi yan gadage, aduga mapung mare pananaba kari hap gadage, hidak langthak kapthok gadabra, taton, marik chumna amukta takpirak lagadi, Najan na punsigi kaujaroi haidunasu thambirakli.
2: Isan ki yubi amakak thare sahi ohumukti sujale, pahanbagi wapamni hangbira ibisi. Takiba yubina a koi panba hybrid tariba yubi makalgisu yamna makapoli. Manipuda mamanga gimatamdadi yubi taba si ka hena mai pakti panba karawana toklami. Adavojite climate change gi ongaiba pibum jinara kangdi tampaki lamdazu yubi yamna mongtana taba yare musum. Panare. Aduh, sehingga ada pangadagi harus yubi cawang nama kel um thongna kaiduk payai. Amana traditional tall varieties masih mamangai dagi houna tuina thanaraba aduh mui yamna uang bi yubi makal duni. Uji hair bi yubi makal jadi thab dagi pan mamatam pau uji sehingga resang esangi maruina. Yam drupda sehingga mangga dagi tarik kumbas esangi. Aduga Dua variety na kara improve variety ni name na panba yubi makal kara ju thol le. Makoi jina zahi ahum marida yamna tu na dum pali. Aduga atopa hybrid variety na masi cross tong narga same bani huji haribu makal anise. Makoi na piktak torga huji mahi chuppadi ju yamna season ne. Makoi jina zahi mari manga de dum pali.

0: ꯆꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ!
1: ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯈꯜꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯅ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯆꯥꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯏꯃꯥ, ꯅꯆꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ!
2: ꯅꯪ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯗꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ? ꯀꯗꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ? ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ! ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ!
1: ꯇꯥꯃꯣ
2: ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯣ! ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯦ! ꯑꯩ ꯑꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯅꯄꯥ ꯁꯛꯂꯕ ꯅꯌꯥꯝꯕꯅꯤ!
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯈꯣ ꯇꯥꯃꯣ! ꯔꯥꯀꯦꯁ, ꯔꯟꯖꯟ, ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯅꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯇꯥꯕꯤꯗꯔꯦ! ꯁꯦ, ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ! ꯁꯦ, ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ!
3: ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯏ!
1: ꯍꯣꯏ, ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯋꯥꯔꯧ ꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ! ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯅꯆꯥꯌꯦꯁꯦ ꯁꯤꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤ! ꯏꯃꯥ,
0: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ?
1: ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯆꯪꯈꯤ!
3: ꯑꯩꯌꯣ!
1: ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯄꯨꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯝꯂꯛꯈꯤ!
0: ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯨ ꯆꯨꯡꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯏꯃꯥ! ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥ, ꯁꯥ ꯀꯩꯅ ꯈꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤ! ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯈꯪꯈꯤꯗꯔꯦ ꯏꯃꯥ!
0: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ? ꯑꯁꯦꯡꯕꯔꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕꯣ?
4: ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ! ꯃꯈꯥꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯑꯩ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯅꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ
0: ꯏꯕꯦꯝꯃ!
4: ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯈꯥꯎꯗ ꯑꯥꯏ.ꯗꯤ. ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯔꯝꯗ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯈꯪꯂꯛꯄꯅꯤ꯫
0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ?
4: ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤꯃꯨꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ, ꯕꯥꯞ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯟꯀꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ꯫
0: ꯏꯆꯥꯕꯣ, ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄꯛ ꯏꯆꯥ ꯁꯤꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕꯀꯣ?
4: ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ, ꯑꯆꯪꯕ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯄꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯗꯥꯅꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯤꯈꯤꯕ꯫
2: ꯏꯆꯜ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ꯫ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯦ ꯐꯥꯊꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫
0: ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯃꯥꯅ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯨꯔꯕ! ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯏꯕꯦꯝꯃꯅꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯍꯦ꯫
4: ꯏꯃꯥ, ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣ, ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯅꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯤ꯫
2: ꯏꯆꯜ, ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯁꯦꯟꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯎꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ꯫
4: ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤ꯫
2: ꯏꯆꯜ,
4: ꯃꯥꯅ ꯑꯟꯀꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯗꯣ?
2: ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯗꯗꯥꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯒꯅꯤꯗ꯫
0: ꯑꯆꯧꯕ,
2: ꯏꯃꯥ,
0: ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯄꯨꯕ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔ ꯄꯤꯈꯤꯅꯕ ꯇꯧꯈꯣꯀꯣ꯫
2: ꯍꯣꯏ ꯏꯃꯥ꯫
4: ꯏꯃꯥ, ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣ, ꯑꯩꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯨ ꯋꯥꯠꯇꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯎꯅꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕꯤꯕꯅꯤ, ꯏꯃꯥꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥꯎꯒꯅꯤ꯫
2: ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔ, ꯁꯦꯜ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯁꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯃꯃꯟ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯅꯤꯅꯦ ꯁꯔ꯫
4: ꯗꯗꯥ, ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ, ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯦ ꯃꯆꯜ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯃꯜ ꯂꯣꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯥꯎꯒꯅꯤ꯫
5: ꯏꯆꯥꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ?
4: ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯨ ꯐꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦ꯫
2: ꯏꯃꯥ, ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯤ ꯏꯃꯥ, ꯏꯃꯥ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯆꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯣ, ꯑꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯑꯒꯅꯦ꯫ ngam chan ta le rukhi gi isen se sak chakum amatang thamoi seng na pija kise
0: hoi hoi hoi ima sak thong lu rage bima la la si da phamlu lao ima ne thuna sak thong la ke ko
4: na ti ma ai jat ki ai gi dada do imphal si da engineer achobu oibini ma gi manak ti chat ke
0: ibima nang na dun na sak sa da na chat khraba di ai khoi di yam na nungai hawra roin he
5: na ti cha bu ai khoi ru sa bu si bu hangoi ba na
4: hangoi ba ai di hangoi ba kre su lai te da
5: karina
3: oi danasandra nang bu senar kui ra bu ni koi na nang ngasi di lot pa yar ro
2: sar nu si biduna ai bu mi ku ka ji ta di bi sar
3: pare pare ado nang harak tur ka tau du na lot na bu honar ba di matung na nang a phabo ro ko
2: ai khang jai sar huran bu gi tara ne mapu gi nong ma ha ba do ngasi di ai ngure thok la ra ba ni sar
0: ima gi sa ba
2: ima
0: nang kari aran ba sa lu re hayo nang kari aran ba sa lu ba gi police asina yo masi da lagli bano
5: hayo hayo re chu ba na ma na pa wi ba khoi da hay ning da ba kari aran ba thok to ro ba gi na police lagli ba se kari gi no hay ne chu ba
2: ma
0: hayo
2: baba na sabo ngak yi ma
0: kai da ro ba
2: ina u sing gi maning thung na ba na ba da Nacho, ay di upalay tayo, ma.
5: Suba. Ay, ipanasin na diba sa magtakolo. Ayo, nang kanya na maturo na, Choba. Ayo na.
0: Ibungo sahib, ay isana, kariyaran ba sa lambagino, mabupabalak diba si Bo. Naman na pagong laba, ay kuida magtadi kangan biyo kay daw wage.
2: Sir.
3: Mahag. Rina kawin pi madagi shel law na bhonar ma ai khoi lak le khang madagi mahak shel law dun sakhi ba mamang su miyoi madagi thabak hapi ni haiduna shel law khi bagi report ai khoi de lak marum maduna ai khoi na ma bu shenar pa kuira ba
5: kari no ni tari ba pa si ba
2: baba
5: ai cha cho na ai cha
2: baba Rakesh, Ranjan, baba che karam to kare nai ba. Isi ta to pura.
4: Baba, ai amte yenge dada.
2: Baba.
4: Pakal kano. Krishna toru ye.
0: Oi baba. Oi baba. Gyan ta bi ra bro.
2: Baba.
0: Oi baba. Gyan ta ra bro. Si, gyan ta ra bro baba.
5: Chuba.
2: Baba.
5: Kari ki no. Kari ki no. Minum dulu,
2: bapa.
5: Minum lagi selalu paham lori bakari kita.
0: Coba, nama lagi warak laba matam dah. Awak apa pun bakau tu nama. Matam su pada konek ye isana. Aduga, nasi ni imagi tamu ibu tu gaya kali bakari kita coba.
6: Tamu, ikhoi lagi tam rupsiyan. Na ma suwe sinatte kari awar palai duna tamona du gum nam tha ki sian ta ma pam ruri no tamo
2: male ai di patra ba miyo ba gi wa kan sen ra ba sa ne sa rakesh ki doctor tam na ba emission ranjan ki college ki phi dipak ki psd adu ki sumat ta baba gi dak lang ta Ay kari tau gani confirm kang kide.
5: Coba
2: nika padu dah. Ay na apa patik kari no kan tabat tau dah. Lambi adu dek kong tadi ni bani ni baba. Adu bo. Ay kan kita bani nanti ya baba.
5: Coba
2: no mana tergan no madi. Asyiklah lakukan ya ay bese. Ay kan kita bani nanti.
5: Coba
1: tamo. Ai PhD tawrege tamo
2: pa
6: tamo ai su doctor tamroge
2: okay.
6: tamo ai su bia tambase tawrege tamo
2: lausa karino na koi ne ka ꯀꯔꯤꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯕꯣ? ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤꯌꯦ, ꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯅꯤ꯫
0: ꯑꯆꯧꯕ,
2: ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕ ꯇꯝꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯅꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯣꯏ ai patra mat pak amuk anna taurar roye lau sa yam na koida ai gida bade na yam bagi acha ma baba gi maning tum na ba ona gada bani ko sal sal git tobi mal da dana soidana singlakini Ima, baba,
5: coba,
2: naja, naja celupi ima,
0: ima gimu,
5: coba,
2: sar, sar, ayo bumiro sar,
5: coba. Jane, aisa kareem mat hai khanta ho de da